ga muthikiria na inguku wa togeni kaere mubango ni uyo wakuwa enu ije enu ije kana nduru etiomba kureka kaunga ka nduru era yenge gakwe yora kana gakwa nonto ginego kwa oke wawije ibwega endo kuwati kumenya uwe uwe nkwende to ikuye kene atenduru neonyamo era ere muriga neria ura munene nkurukinde niandegoro na bovuma ndakwira amonogu iura menya kana nduru etiomba kureka kaunga kandu irengi kakwene nduru ikaya kuthi ikaithira tuunga twa nduru era yingi turi tutena gukithakani kana pengine ina ikaya gukwa na ikaithira tuunga twayo tukianga ikagaiura nduru irachinge chiyukagia tuunga tutu na gutudu kia tatuayo na eka ambiria guturera na ukaya kwethero ekure na toa tu ege onkia toayo eka ambiria uonkia kinyato anduru era yenge eno itimenye kani itempuega kana imuriga nerua pengine anduru edhuga na gianu atuayo kana pengine iwenda nibone nebuedha gerobole o lakini umabungwa na tegutire anduru ere kagatunga toa anduru ere nge tokuwa bunka ere na umbani baguturera Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani, imio mwandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: wiregiro bokwa wena dhayilinji ambetekerian kuwa tuweni kemeza yeto yandeto yamerwe fremni ngaitwa ndure miru
1: Teto tareria ureterine dure miru.
0: Mandaitari kaunte ya miru ibaikite miru yonde na kuwa ba ticho kangwene muankarira ba kathikiru ndithikari ya kaunte ya miru na inyuma yabo kuikanu na dhikari na kuwa kirirokio kikinyaniru ntuburabu ta kinyanira rungu rwa meri etano. Midhiru bakiari ya mandaitari ba rungu rwa murwa meri wo na uranwe muandiki mnene nwe njeru murioki ni baurete dhikari. Ekinyanirie mawira ne yone kenda mukari wa kaunte ya miru. Ate kainyilike.
2: Document ye rea andiki return to work formula. Yasa inetwe ni anene bonde ba county. Including the county secretary, chief officer of health, the PA of the governor. Na yasa inuwa ni anene betuba union, Dr. Dav Giatela. Na the union leadership wa branch. Na kuwethe rabate kuenda kuimplement document ye, 5 months down the line is a show of bad faith.
3: Tuita kiyama tuandika nilite agreement na county government ya Meru. Of which that agreement ne arena several clauses. Mantujaraja yegie employment ya mandaktari. Mantujaraja yegie kuandika mandaktari at the right salary scale wa meta CBA rate na county government of Meru ni atikiririe tariki inya mweri jwe thatu mwaka joturi 2026 that kuma mweri jwe tano bali bambirie kulea mandaktari bau at CBA rate as at now batari ete
0: Nara na buantu baraba ikinyithakia thibitari ya Magutuni level 4 world ya Mwembe mara ni badhaidhete Thirikare kaunti ya Tharakanithi etire ni ukinyaniria kira kionde kikwendekana ndene ya level 4 ni untu kaba kuangaika.
4: Agondio kaya wa appointment ya kitale ukerile ule ngele appointment ya ukerile ateku. Nwadio na loni ukerile ateku. Ezo ntola utilita konge. Angio na masini jia oji wangwa leka ikuwa maka wadija masini gata netu waki ukbukena tinda wantuko yonde.
5: Kagita kaka mtu akolina watuko ni akolina waka tueka ate ateku wana kanya kana ateku wana kitale wakumotilita. Ntu bilo wadi nao kena tueka ate no kinyete kagita kako tilitwa olegwa netu waki ekora na netu waki lele yorile na we nukie na molimo. Rajwe nukie na molimo na ukwile.
6: Kipitare no yetu level 4 Magutuni. Eta kwa level 4 lakini yekaita dispensary. Nonto magita matoko dia ulio onda tole dhira system juu onda ikuwa mete. Wana manda kitare makambili ya kuga system ino kaji akola iteko lutawira. Tuwa dia ugu sipitare loke ele. Mundo alenu kata idato juo tuko na daidato ino juo tuko alenu katenda wa. Mara maingyo kegua wero ano nto daidato juo tuko ne ikinyire. Bala bejire loke ele neba nyire ndawaji atira. Tuka liga la level 4 enole kanda wa ikonywa neba loke ele. Ikatira pokolo baka agandawa.
0: Mukarikete wa erure reaga chua no the menti Moses Mutweri na ataleleti ni batea niritwe ni dhikari. Na arabateo na keoroke awite dheria erure nere.
7: Kashuga ni wadho kuerea ende kuru kabisa na kashuga ni wadho kuerea ete na ngoge kabisa. No ntole tero kethea dhoko inge shirigeri ichi dhele tuwa ende kietao ni chondo ote dhoko enge oneka ete na barabara ya kashuga. Barabara ya kutonya na otonya na okuroko oteo na kashuga nako ondo tu itao kwa tibueto kinyabira bita wa ya kuhito. Tote wana mtu oto titila bioro. Kana atea nto beato, nyato kwa rura tu waande kiritu otemenya, yoro beato biti wana kwa ukumenyera, zoro zoko yetu iti wana kwa kodaria, zoko yetu ita yena urokuwe gita leo, na teto kwa enge umaka mtobila biinge nda yene Kenya, neji, no nto ito andamu yato kwa hende mwelewa nkoro kia milio ndate, kana atea nto beato, buwa ama ito andagia mwelewa nkoro kia milio ndate, na nye ria tu itaka na aje ria reali inge mono, Nadari kuendekana mono nene Mount Kenya nomera ndere ende batu twatejanirwe turege suka tukodangika mono atuteste kamono twakaya katwathirite watiganirwe thirikari tureje ni thera ina mantu za into bibinge birayombaga kuma kuno ndoboto ngabwa
0: Namuthikiria nkurika nie michezo ya World Cup ni tete na mbere na ara kwena nkiritha no indito. Nubwerete kuwa tambiche yonde kukulukira TV yetu ya K24 na K24 Plus na K24 Digital. Nikenda uwa tambicha burairi. Ningae tuwa ndure miru. Tuchamanie tha idha tuchia tha.

0: Huyu jamaa na atoa pasta nani? Pasta huyu ni Darumbo. Aliwa Munishi. Munishi kapi aliwa malebo wa okolo wa mwera mbrere nye kala. Ikundi kwa ikundi.
1: Ekara ne
0: inkala. Egi. Egi. Egi. Kwa bongere mani za baba.
1: Arenda adhiri. Arenda kanusu. Hakuota. Ate kwenda any other language. That language.
0: Ogona malebo, ogona malebo imbere okithwani ka konora. Into bi okone urona mulebi ranyu nyatola to spirit tola. Akena kena na. Na miro mweka nao.
1: Na itwira mtu. Uga try utirite. Uga try utirite uzo karaja malebo.
0: Gawe dia malebo.
1: Alright, tuko enda kuwalia mono. Ngiri mirongo etano ili aja kukumbata kukumbata. Ida enelele, karagwa ole ndaro. Ndaro ni kuga teko.
0: Ndaro. Ndaro.
1: Ndaro. Ndaro. Ndaro. Ndaro.
0: Ala ole choncho kana. Ndaro. Mea batu jenzi. Mea batu jenzi no otelero mwongi.
1: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
0: 0702-965-748
1: Wendeene ago kubia mbita kwa Captain Oma Coaches Chris Brugo.
0: Nani wa mbita karendo ngatua?
1: Uleo ere tuwa keza na nare kitio kinya aza kwa Meru FM. Wakaroto lingira? Nikonene ago kubia utuiri na auli.
0: Yes.
1: Unafanya nini?
0: Yes.
1: Yeni no tuere eno na ogo kuruke ndene ya kubia. Tuete tamo wankada ikarunga mava inyanya shia edha.
0: Na batu ere atire, this first half of the year, resolution ira ba aiki ete 2026.
1: Siya kinira.
0: Iba kona, kainya siya kinya nusuka, na baka, watama, watapeleka next year. Ende
1: itubu kambolia. Meru FM, hello.
2: Kapi.
1: Yey.
2: Mbui
1: mwana Susan Wambrus kiangwa buli ugate ya
2: ai kiangwa tompeo na arwa mwana
1: ukuibu ibala letere orabu letere na ndeni ukuisha mimi
2: nda kwela lele unera kinyire
1: eee
2: ino orari tira karendi
1: mantu za kwa Susan izama nene mwono
2: Mwela karibu sana.
0: Shukran sana mama.
2: Lakini ala wikia wero.
1: Niambike kabora tu.
2: Ya wikia mpana.
1: Thank you mama Chelsea.
2: Otherwise we are enjoying your show.
1: Thank you.
0: Sana.
2: Asanteni sana.
1: Thank you.
2: Mbuge bake bare kikezera bare ku.
1: Ehe.
2: Na bambo nuwa munu nga na banya kwa Jessica. Na ba meretu akaza raka moje bonde kezera bare oku.
1: Safi mama Bruce.
2: Asanti.
1: Aya, Meru FM, hello.
3: Hello.
1: Uli sasawa.
3: Api.
1: Yey.
3: Atori.
1: Mbui mono.
3: Uli agena mungijari amyombo, nikaredi muga.
0: Muga mono.
3: Ede mitambo amyombo, nikanku ire karibu mono mitambo, nikaredi.
0: Shukran sana baba.
3: Arafu kambire mudara kwa mutune medo na dungire ndeni.
1: Okay.
3: Na uwa kuwetu akarapu na atoro monikitonga hale agu nini. Na mbubu wakino uwa kuwetu wa chao chimba.
1: Aya, safi. Aya, thank you. Karendi, nande tutu kani tuku ira mudiki eri ole haka adhidhi. Ugeeta dhimune ya koi nye star 671#. Tucho kani le tu baire star 671#. Otare mbox. Na mbox hitu eku ira mwa Kenya dhulini katika teka mbox namba 3 na namba
0: 5.
1: Na 4. 3 na 4. Kaithi ingatane.
0: 3 na 4.
1: 3 na 4. Kaithi ingatane.

0: tuge for example wo maola ita left right and center ukona riu na ni rwego na ni iga na ni jigenke na ni antu kwa ugo te gwakurira na riu no kuigwa uma uma muingire uma kuingite ona ma kwambiria kuthonjia ni uje kuthonjia
1: ugago tanta
0: ugago tanta leule nanukugo uma mone mama uli une mama u ono kayoke na korola ahai kakombe nusungu oni ogatia mpakolitaka
1: no ya kish
0: silibana uenda kwe umagira kana uenda kuono kiumaga
1: mpenda kuono ankiuma ha Mendiro para uma não manje.
0: Uma?
1: Ai.
0: A tua que dá-lhe?
1: Comenta. Oh, não, Luembo.
0: Ariga.
1: Baria na capitoletas.
0: Ai, abana.
1: Ariga.
0: Chega para quando eu uma grita.
1: Ari, quando eu puma, eu também tenho que nunca. Mas uma, não é igual a carinha, então tem que uma.
2: Oh, yes. Na ndenda kusua muntu mwene kenda tumuteme kanyamu na uwa tuwe kamuteja wacha tutafute mwingine ino tutugire dha lea dha ikumina jiri kwe anto papatiku udhobali le tunyamu na nipon kwenda weke dhoa tunyamu toa to kwa mbele ukinya tuyato tutitu kinyuto pati inga terie mara hiyo hiyo uwa mwende kwe muteja wacha tusikia u mwingine kama akondani. Oo ni mukondo wa pili twena siribana twena makolo ntori dala modikirie mubango ni twetanie ala twenda ka tukiala ngagie maunto ma kuthomithia gukumenyithia gukenia
1: na rifaro
2: na ne rifaro by the way
1: rifaro
2: eh ko kumukani kagwa kwigwa agitulangwa
1: eh na tero kugwa kiongonge kiuga ndi
2: eh
1: kugwa nyakage te kungera monkey
2: eh
1: ito kula ge sia monkey
2: bas gato ametu ngono liko hello. Hello.
3: Hello.
2: Mambo.
3: Opa.
2: Eh na to ke dimo e kira kira ga one te ka the public noise maker.
3: Eh
2: kuma kwa Meru FM de kodi atere.
3: Eh
2: ntikango na ugoro so ki mbesa yune ji aku iwo na ji atonya dimo ne ji aku.
3: Eh
2: kwa kuti aku ke dimo e kira ga ante ku ro so ki.
3: Neu.
2: Ne ji ateneu.
1: Ibe te ina ro wera. Hello.
2: Wa kwera jiegana.
4: Menya u etererwa riro kwenda.
1: Ora ba beri kuga e ni mu etera mu mu.
2: Hello.
4: Menya wo muera ma to chokia.
2: Eh.
3: Hello.
4: Ona ko che.
2: O. Oni pesa jiegana wona.
3: Antegere.
2: E ta kanga ngo kulingero dai e.
4: Arroka we bwana.
2: Eh, kidogo tu.
5: Moremi wa ndethia, uroma ya ndethia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem nipope na sumbe njaga siya kutethele ndethia siya kui kurabwega na siya na dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko, kuma jumatatu mwanka juma, kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siro kiri, bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highchem. We tayari kujukia tagari ringi maisha ene, kanani we terete kuona mbesa. Naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shilingi milioni jire uge tumaira dhimo yaku. Kote maratasi uko ujure ili ya kanagu ita mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, korea raisi, na goki ile kiwango gea kukia ron. Kugakuro kironi za reji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
2: Sirima jikani modikeri yake enda kutukua tananjira ntamburu kukula kiumba kutusua.
1: Uke enda kutukua tananjira ntamburu kuhile wanya kato kwa aliri ya umatone jaku.
2: Hakika.
1: Kethira wena Media Max Waves. Media Max Waves ni kuga ni app area yokinyiria a Kenya. Mbali mbali inja ya dunia, ndani ya dunia, nata, inate ula ungeo kweta. na kuko ngina hu hangi uteka gwita ukenda gutugwata ithro wina media max waves ipindi beyond the via meru fm ukathinga tairabi tena cho utina okugwa mitambo ekigita na kenya kethro ukuthikirite radio ne kana ukuthikirite radio ne kwira anene no tikwendo mikamata witite mundene ithro wina media max waves kirithimo yaku ukethirwa ugituigwa na njira ekinyaniri.
2: Oh yes, mudikire kone kwa meru fm gwatania miroku madochi mwankanto nyere na
4: ndai kwa tiba na wa kiongoke kedira kite wiki monki kikedira kite wiki monki ka kiongoke plagi
1: ta kiongoke plagi mtu wangu kiongoke to plagi kila ma na nya mbini mbini nuje mbini mkoronto lelara mbini safety pins kiongoke chio ni kando ka kai karota
4: kiongoke mtu mwingi mno
1: okay na wanda ya kuya kana wai ka watana
2: kiongoke into nyingi
1: okay nyawai kukwatano kethira kionge kuige tigire ku
2: nimbie kiongoke akine utombo weku na mato nimbie ngina kimencho
1: ani nukwa na huo utombo ne igwani nukwa na huo utombo ne na imencho ne na huo utombo ne imencho ne na hu ndene kuina interview beyonde kuina
4: plagi kuina
1: kuina nati kinya nati chieku
4: kimencho wa inkuneki
1: nande reo kuma kimencho menya kinya kimencho nyekiru na hotu kubwa mbuse
4: into biyo kwa inda ya nabili
2: wendo to sipa nako utwe laka jia na ale antere jia mero tori tala na antoro tuto ire kirie ene mbela to ire kiri kato ambe tulika ni modikiri ya weto kira soko fasta ni mukonda wa pili sasa na antoku madhani ni mbesha igena bakulea
1: mukondo wa pili
2: toe kalingi la baile
1: mukondo wa pili na ala makana kenda ya ukumba tango jatike elewe jatanta tu na antoku wetekia kema gana jatanta tu uomba kwa agashi yako apana nori kane chia mboxi ni kando kwa winya star 671 ashi tuwa lagia wina chiombele star 671 ashi tenikie ekunenkeri ya mboxi itha antatu number 1, 2, 3, 4, 5, 6 inya 4 kethroni ya mboxi ya kuwele okwa na nega otethia ekuulia nuku enda kumerugora menyethiru wate merugora otoka kuletera mbecha waku
2: akika
1: lazima utafute ndio upate kwa uwa inya o inya kuulia nuku enda kulea dhate na ini mere lea dhate na ini pini tesiri ya ku
2: diyo iyo
1: au niyo wa asia andikithia edhare tuena zimo ijire changiri 45 tuena tv idhato changiri 25 na mbecha iteale na kuru kireri uliunga vokona wigurele tando ugule mwambe ugule nduthi ugule equipment isi saronu wadhi 500,000 kwa unyo na ule ke kujukia chio kujukia mbecha star
2: oh yes
1: 71
2: hello mambo
6: poa
2: ane kwa meru fm Tuhu seria mwono tu kenda kumenya atili Wewe ni shabiki Wewe kanyamu wana dhimoni yaku Kee gana
6: Lati 4,000
1: Ai
2: Giri date 4 Wewe takwate ya
6: Betako penina kagura kikikunda
2: Ok Ugeretia kodha kumale
6: Kuma Za kumini ya
2: Wauza maita tamega na kenda weja kukwira
6: Maita za tanda tu
2: Eitare amu kwanja wakwira ngrita atefo Iune ntato jia umundi Ntato jia leo Wow, thank you so much, congratulations. Urato kati temboxi namba ki?
6: 5
2: Namba itano Congratulations.
6: Thank you.
2: Wow. Ningwe ningondua kuthaula.
1: Kuhugwa kubaba kuhuera. Na wakarahu kiuga enti wadha atanaini ya kwa karane umuko. Kuhara gumu. Teni yako. Takura gumu.
2: Akika. Neto kwa lingi longi.
1: Lakini mbecha. Icho chita inge marinye.
2: Ndiyo iyo.
1: Ukeja kuthuru wakikira kuliski mbecha. Chiyaku watole la dhina meaka yo.
2: Lorigiru utawakitego na rolo ungi.
1: Meaka yonde. Kwa hindi theatre. Inya star 671 ash.
2: Ndiyo iyo.
1: Euni ofo miro yocho wa mbecha.
2: Akika.
1: Tukiuma wethru hitha we na dhimo. Kana we na mbecha. Nori ikane kuge kapone igo kumbato. Tira azimu kumbate 50. Ali. Nugu ikianjaro kauma na idhano siyaku smart.
2: Alafu.
1: Uga ikianjaro kethira we na ijere siyaku. Uga ikianjaro kethira we na maganata. Noja kuja mega. Nonto ichi yaku. Inya star 671. Ashe kunekeri mboxi danda to. Chagua mboxi. Moja mboxi uwe mamiri rechiringi 39 pini siri yaku. Au angete parabale kwa mbecha na unabitha.
2: Akika.

욕하리가루 야 투이타니에 욕하리가루 야 투이타니에 Moremi, ngombe siyaku ni kuriteria reka hii. Niko juki ya kagita kakaraja kuwa tianjao, kana nigo karaikia jagua. Ntairati kuongera ilio, niku inenkira gintu kira kia girete. Rile ngombe siya ewa minerals, nutrients, na siyari ya buwega, ni karagana dhiri ya njega, igatumira bia kure buwega, na iga kurenkira iria redi ingi. Maclick Super, ili na minerals ya bata, ili itedagia ngombe kugeogi mabubu buwega, na ika amenenkira inye ya kue wanjao. Kupakula Advance, na ye miyajika protein na inyere kuendekana kuriteria reri ingi. Na yo Diamond VXPC ega tetheri ya kuthiabia korea na kumikira inya ya kuruwa na mirimo. Maclick Super, Kupakula Advance na Diamond VXPC shakuma CKL Africa nigeretwe na shietikereka. CKL Africa, edhiri tuwekeja na ntaira kire harimi kuma mwake nejo 1906. Igu atreo tedio buwaku kuma kire agrovetirere ya kuina agwe. CKL Africa Limited, doing more with you.

0: Alo, Μέρου. Alo, Μέρου. Ei, Muga.
1: Tabia.
0: Iko ega non ko ari no e.
1: Tare na ndi maguma Μέρου.
0: Na to re njuma.
1: Ndi zaraba ndi nga wewe.
0: Ndi nda to mudhe bi uri bibunda uri atire.
1: Eh.
0: Iki uri kere ko ko anda gochokia.
1: Ndeka nyomba.
0: Ah, kere uri ata. Ndeka
1: nyomba kanini.
0: Mhm.
1: Na ando bakari ya kuma nguwa nkuja ka
0: Ndeka nyomba kanini ka karaganto ba inge mono Na ando babu ba umaga nkuja ka
1: Kia nkuwe ni inga nutai kau
0: Mbeera
1: Imoyo
0: Nkoro Kanyomba ende imbio Kanyomba karato kwa aliria ka ikareko
1: Nkoro
0: Nkoro neo kanyomba Aya, endere imbie karaga kere nkoro era ya uma nkoro ekuya ga
1: kerundu
0: kerundu ke uma nkoro niega kwa o tia sirias mudhe no kodikeria bro kwa aria kweri